0: Let's just try. Okay?
1: Okay.
0: Radio Phrenia, Radio Phrenia,
2: Radio Phrenia.
0: So then the note is going Radio Phrenia, Radio Phrenia. Yeah, so it's going
3: just slight wire, but only the different ones.
0: Okay, ready? Radio, Radio, Radio, Radio,
4: Radio Phrenia, 87.9 FM.
5: Kamera ngam jiu mata lan tunji ke fonne fonne fonne
6: fonne fonne
5: anga ru gege ni da ko tera an to pas mu ku
6: oi
5: anga di gara ga ay an di di ni suni ke kan di gara an di mata lan jiu mata lan an di mu tu
6: aha
5: ko ta ko na ya ke ta
6: aha
5: ayar ka to ni ka yuru to yalla ke
6: ni na ka tan nga wallahi wallahi
5: ni da ga ma
6: to ko
5: an do ro to ni ya fi
6: aha
5: an do ro to lan
6: ya ni fiya wallahi
5: anga la ko ni kara
6: an na kara di batta i kara so ni ke kara tan batta na
5: allah a be ti ni ku ku
6: aha
5: an to ko tu
6: aha
5: ka an ri ka to ni ke
7: Radio Phrenia, entryism of the ether.